0: Okay, abusu afo wiase mu nsam na yatena so no ebre no aso no wotwe apa ho kakra bi na da bia ya na yekase adwumadie yi. Sɛ opɛsa odwa asɛm bedu ya nimu a ema keke sɛ ofitin ya na ba. Ɛsɛ fa ba bi ansa. Ba bi a befa ne production team. Ɛhɔnom na befa led by Agya Kwasare woni panyin oda no wo. Ɛno ntia na wo frɛ ne number no 0249597263. 0249597263. Ne number na adwo awio. Ebri bia befrɛ no bi obefa na wakyere wase mu akyere no na afi wahyia ofitiam ansa na beba mframa mu a etumi aba eno ntimo nya ne saa na afi enkoyi na asem bi asi enwanwa pa wo debra Facebook inshira 104.5 Facebook inshira 104.5 FM so na bra behwe ade na sese de ade ezuei for the first time a mi koyi obi asema na TikTok me mete ho na me hwe bi me de ame nkasa na akwa bi aso camera si ne so na aban na aban na aban na msimu nya hu no hwe more to come ensuo nu akwa no amose no ne de se obi anchemo antumu a nyame no a we punish mo se amfamo ankwa himfie ba bia nyame no a we punish mo san so so na se de tie bia wo hene bia so so a ya tu galam se wo kuro mu esu asase yire no wani awu wa fere so ani awu so wa fere wani wi ana suppose you out hono bad leader like you so si udi hene ana wa hwe me tu galam se ana na esu yire fa okuro wo hu ani wu papa me no akama dwane akwashe Cote d'Ivoire akora tumi ho ade so sa me ne wo sa wa hene no a kama tu ko Cote d'Ivoire afra wo e hokro mo chama se mesre wo mpa ofufuru nsiwa na manye ne yie wo hini bia wo kro mensu ayire tu ho ade so mo ho ani wu a ya ne tai bi da so fra ho so hene enye ani wu wa ka me atu galam se asensuo amensu onya ba bi mfa abakrom a na ate wo ye den ho she ani edika nkwohwe oman no a wo mososo aya kwadwro saa ma wo maja na bia hey legend galamse de timi ya no we ya wo ho nyina nye se e bia obi afu obi a waye na aguo ba bia jana bra ne wo no anachi oman galafa ho nyina sensuo ba bia nsuo da na ba hwa de we ya chemfo kwa fa na chemfo fantimam ena wo maja na bia e whole building ni nyina ma ne ma toilet ya ne chem e wa kurasi ne ya de chance ya nwonam ho na ya di nchansi ni biya saa boso. Eti u kwa na wabwa go. Nwa uram. Enebe hende sisu ya nino. Chese. The whole yini nina. Toilet nina. Muna nini bibia. Isu na fa kobra Facebook. Ishra. 104.5 FM. Na kapesuwa hini biya himfi. Adewe chena nkwa nene. Nene yirene ne maramu tenshu ya nisebi. Wahina yetu galamse okro muno. Nanka himfi eno. Isu ya peja nise ya. Wano maramu teni. Na mo kɔ obi ati meyi mo mo kwa na makɔ tɔ bunu mu na wu apro na nka manfo ate hɔ no e de asua nyansa so obedi hina wo masa de ne bi nkɔ so bra Facebook ishra 104.5 Facebook ishra 104.5 YouTube usu ishra TV na de bra behwe ni so ade e kuro no de omo ye ye nyina ye ye ka o mantie no ene omo to ade di nyame apɔm ho ntoma wo makatua na omo gye no na isu ekura de tirimu amre tiafi na akofa tiafi ese nke krom hotspot ni ho asore dan ene ho ahimfie na watam ba bi enipa gye ani ho paa no watam na nka ade ko ba nu se fi tiafi ni so ba ba bi amanfo gye ani na ko asore fie e bi omo bo mpa ye no isua 104.5 bra Facebook na bra ba hwade na e be ko galam se site ai asori bebere felizuo esi aso dan na no mi hu se asori be 5 esu ajira fa aso dan ni nyina mi se munya hu no wie o na esu or mi sremo ada mi pam chew a chiram de sna baba be pam chew afidi esu se mo ye di bone a mon kokro mu ahimfie kro bia tu galam se wosu bia no mi de sna baba studio kina abe srem su ahodo ogana se se mo yira mon kokro mu ahimfie ebra wo hene frinkan aba wa baba da no wa beda no o nanka wa yiri obenya no tansuom eno na mepese mi hunam tibi keke sa mo simu mu otumfo ana de mpa na moye na mutu gala chese mu nsuro yewura mu nsuro yewura o na mutu gala na mo se yewura nsase na me se nature o yana de bokoboko ase we se na nadi laji bekan fi a se nsuo no bu befu wase wadi kafo obi ti afi me se na nanamo ahemfo mu ahemfie na ebeba ne yaba beko galamse site na brantie bi wo ho no mo a wo mu susu se okwako wiade o galamse site ya buna twa ni tadua wo nya tadua hene na no de na mu hu ye wo ayi boli no we ni tadua no nyeda enye kese sa na susu no na ne boa no kakrakra aha we su nya original no a original no de no TikTok eti ye beko achimosi no na yane yana musini ho no ejadan kwa kodi nkomo se yo ye galamse sate won soso no wo makwa kwa obi be masa no ba bi so ofia esu e de fe no pania wi anyina esu nko a o mra biane a wo so ni ene wo su ni wo koba sa ya won soso enya sem ketoa de epam no so na je se waba Facebook insha 104.5 ene nsem wo hopa ene nte ne yentra ye ba be kwa homa ne so na fe kwa kodi nkomo elder kwasi bo afa masan bo afa ha sanso so ene jaman so so ababedru na kwakwa na sesu na mkwa so ba tim ni nyina eye set mamike wone eye nana kwa mpanyini a oton ka ho na de Matthias Junction anyumre ya mamwa dwo ena divine kitchen enu enu mu aduane papa ni wura efre ne regi papa regi mamwa dwo anyumre ba bia wo bia na me chia bre wa no a wuti nhyirapa na ya fini mame na ya yetimi akamfo no won fa na fidi nto ba bia dagye se nhyire ya ye kwa homa ne so ne akwa kodi nkomo sisi na afi ye firi ho a ye ne oba ne so aba betrase na ye di nkomo ma hye mo bose kyena me decision aba ba fia na ma be se nananom abosom ne nsamamfo se omo mansu onyiri fa kru bia tusu galamse enyiri fo ma hemfie aja da ma jo
1: mi da jo so
0: na wanya nsu ohie bidon sa totuma nwumre
1: boko minya ari boko minya
0: oye wada ro madabi ya wasma de baba ya kese de ye hwei eye galamse site a ase atwa wira gu obi nipa bra facebook ba hwa de me hu ya nam ka se yi se nipa ei bra facebook ba hwa o eye nipa ene hwe wira na se wosa no hwe wada ho ana ne ho awatre yi eje na na ye de na ye sa
1: ye unya ani so beti mu waye epoye mantem ha ekroma ko ani dindi eye achim osuo eho na sawo ho sema mu hu esi ye ne ko ba nna nse aye da sori ye no na eku obi ednafo eye Islamic school eno epen osuo ho no na ani mu no ana omko hu se ye ku abrante di nafo a sabe ne bema kura ne yetwa ekwa ase ne yetwa sukte eniwo ani mu na school member ho ebom pempem ma nkofo ba e ma ona bo nu nya ba e beti mu ho a as e hin mu ya de be hwe but omu ya no no omu nim abante ne e ku ho nti e ma mko report o asan ma ye osino a police for e ma omu be mu na ni mu na omu di emu no e ko pie mu wo eye police hospital e no won nkame mu na ma ye autopsy na bo e che na nya nti e se abante o ho a ọdun si akwetia aba osino ho se obe pepe di na emu ni abante ni ye ni se so wa ba wo site no endu no mre no no agada ne crop wo no ma be wiam mo ni ma mo di edume nyina enu na em se e course no a mo di ni tenta omo o sa ko pie mu wo site ba ko a omo bo mo di e bu no e ji ni confuse omo wiye no en na omo tamu emu no ade no ma to e Islam school ni nche ho a me ne uka se se die emu na ko pie mu akra e source bra omo gusu e chen po so bu se ho beba na omo ya to zo mi ni uka se besi sa me no ka se ebusi ni bia tumi enyin ni ni ti a ti a brante ni di kwampo ye nim ani we be ofi na fst so sha kwetia na mamu no be do ofi nso ye san tumi che dan kain sa
0: oh mi a mikro ma kwetia ni na yes ha dey
1: sa be pesa na ti no
0: akwa ho ani wu papa ah na mo hwe ni mfie mu a obe sei
1: mi se ni don fia me tumi aka se from 29 30 years dey with me na san fie no
0: ntina je se se no amuhunu na chi hu obi ano wakwa kwaye apostle fofunu
1: me no ka se die na ka e die omo diko pie mu ye boye police hospital kwa no na omo hwe se die bu so fo bi ba na ma jina so aya to se so me no ka se se obi so ni bi ntimi enyi ni tie
0: na woni ma samu ewo mu so kra a wera ho ne se akwati ahokra no se obi a wasa ne hwe so pa so e galan dodo no anso ya ho wonko a o bebre no ya hoho it is say kura ozo fi akwatia yi kura na obi so osa akoye adwuma ho no afri wo
1: eh sana bi na eni ona ambasa ne manu ko kasa no ko chese eh se se rupo ade otu nkra akwakwatia akoye se bi obi nim obi an because ne picture bi aso ni ho a on be small because of akwa hwe no e na omuntu bi akwatia so
2: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Ewo good site di ma omo ponu ko mu kunu na otumi jane ye nti e pa ta na ye hu se wewu da ho no na ne na ma se pai atwe aso kakra ne pe ne be ma na ne ye twa no e ho na na ma ne be ma ko ase ho no omo twefi ho kra eno na nkofo ka se ah e pa boni fo bi ana se ye den
0: na wo hwa anya abo bi na be ka eno nko awe onse no ka se nim ti bi ana abo bi hu ye na ne kondo
1: de bi anya abo awe ya da de
0: na mohwe enso na enhye nanum mohwe na enhye nanum oman fa enhye nanum
1: dabi
0: na oman fa ntua ne tonso nso bi oha no mpese ombese etwa ba ma de etua utunum
1: dabi oman fa ntua ne tonso
0: etua ne tonso
1: na wo se ne ko ba se eh otu jabo bonu o site ho enti no emu no mkuku ntia mo ne medu eh hokwa na ne fi ni enka no ho e niket no mo ne ba ho enti ne ko ba se bia bia mo ye nsa na
0: okay. No bi won so so anọ pese o panish ne keke no se da twa ne be ma no. Won fa nya hwensu o.
1: Sa, e bi an me da mo bu ne bi obi tutu sika ne bi twa no bia, e du mi che.
0: Okay. But I can't be any ne hu bi ma apart from ne be ma no ma twa firi ho no.
1: E wu hu bo bi sa se abu no. Bu na hu so ma bu no. Aba na apart from that she ni e twa ne bi bi.
0: Na you know ho ne hwa ne twa ho.
1: E ne twa ho.
0: Okay. Any SSA will be in a shed that's a big chocolate. I'm all who say, yeah. I so do an open source showing you. I did not do. Okay. I don't know. I don't
1: know.
0: That's a par mo. I was for that day. And now, and yeah, I could do and come mostly see ya no. Now, and check. I'll be before better enough. Yeah, cousin in the net. And some no an ordin, or bana some ordin, but an ordin, papa. Some an ordin, pa. We are former enough at your phone, swing to Monte Monsi and I, young queen him. But your phone trans, Montasina, or Monte Monte Hona, young co, whom I saw any tearful name, Commosi. Okay. I was see Quaba.
3: What's up?
0: Do you have a code?
3: Oh, I don't.
0: Sɛ maka ka menya support bia obi bɔ na ɔkɔda hospital meka ɔmba support me
3: ampukyekye
0: menkyehwe woho yɛ deɛ
3: ɛyɛ
0: na ne yie muapɛ sɛ nipa feel comfortable agyane na deɛ wobɛkoto kakra wɔtwam ye agya bibim ɔkɔdwane hwɛniye na wabɛtumi ate atɔ
3: ɛnti
0: ɛwɔ sɛ Collins yi firi ana ɔde foforɔ ba
3: Besako. Besako.
4: Ebe hang you.
3: Kakakra. Bebe beba.
0: Ebe me yase mi munti munti wana fe mabe jwa ya tiefo mre mune yanko. Awo sino. Ana galamse sa yate. Omo esu su se. Akwa ana ekronfu. Na ubini ya maa jira penya wa musu wane yeye. Oma bono. Ekunu. Ye kwa ya su suwa ni beme ntu yaso. Ye cha. Na misu ubi kwa ana krema yabina kwa kawuse wano. Kase ni ti adia kase ni bianso akono ana
3: kabuba
0: e masada e binzida
3: kramanka obia be mada Mhm bida.
4: Mami emfa sa.
0: Wo na ye krama na ebusu asem na so wo de fa nje.
4: Krama ne se.
3: Bi ya wo de krama pa ne ma na wu. Ni pa ne sa friends wo krama an.
0: Akam
3: ju
0: be fa. Sa be kemi.
3: Okachense ne krama an kan no. Ama ma ya cross with ro. Jema ze wo wo de krama no kro wo wu. Oh. Wo ya wo wu de ze no.
0: Wo ya so be wu.
3: Wo. Wo na go hedi ongo.
0: Okay.
4: Asa ucha na Daniel Asili.
0: Okay. Sa ba to kwesi ba wa fro dia
4: fro. Eh. Die di kai. Kwesela we ye agya no mu danti. Ma mini kai ma Happy Father's Day in advance. Agya no mu nyina. Osofu Ebenezer versus Bema bia osola obematua so. A otimi di wura obasi bia no. Omo etrin kwa agya no. Na e dia meti ma kai se. Edu enanmu a epija nanom. Edu agya no ma e kanhye na me media me kanhye. An se agya no mu bibre. Janimu bi bia nya janimu nyina na wo monhwe omma ene janimu bi ama banu monhwe omma to duo na monhwe omma isi ya tia ti si ya mi ensa e wai obia wo ekwan ya ne ma onfa ne media si si ya ka sai ku apia oba na ti ha ya si one no studio ha
0: eno ti ya mepam
4: eh eh yes
0: oja fun so bawe school nura
4: na onu so leba ada leba kra ida do so ka se woni ne ko ba woni ni
0: oda na koma so sir
4: yes eti yan eja no mu a ngwo na me ya se Ghana presenters ni na e mema na do so beti do for this year ni a cash am dem
0: na ye mum ye ho ho ma no
4: bo ye peja ma no na judi mtd bia na ma no enya be ma tri bia be ma bia ti ti se ko tri ti na to din ti bo form kese on fa be ma nya hwe but memma ni mu bia almost mi hwe omo ma enne memma ni mu bia omo do ma ko school anopa ona odin ba kta kam
0: gila ko school
4: wasa ko fa din aba she school fees eti akola ne kola ne dudu aba na hunu se enne ejan mu mu bi ehwe ye ma eti ejan mu nyinara menka se be ma wo won hwe ma wo bema owo a ohwe ne ba ano ne memmo musa mo mutirim
0: so do wie no ante ante okra ye o
4: enya hwetwa mu because we are dia ehia ye say bema bia wo wi ase bia owo a wo hwe oba bia no e ma tirim kwa
0: no
4: ani hia me pa
0: ye do ase pa why are there
4: yes enti me me free aye otiko ko so asante me wura sabre wo Canada an mon ma ajiba kwa tie ne mu dia maye ye wura bema mbo ya me man pege bu na me chia o me wura ane enja no me ma tirim kwa ana me papa aye omampani John ajekum kufuo ah papa oni adokofuo nya ana Alan kwetwetre matin me bia wo bia papa me mamu ina akiri kwa dan so bia ane ajekufuo lipoku mun na mamu tirin kwa don akwetye mamichia aye twimberma
0: ah osu nisika wu
4: nisika wu
0: oh a young man
4: hey of us can you be feeling me here efe ni pillar efe ni eastern pillar no no hwe idea ana o kan galam se asem bi na
0: me sha se
4: yes are o ko se se se nsu e to a eiri fan krofo yi enwumne ya me hwe bi se se e baby ano so yiri se se e ya nsu to a omugye mu a akofo eiri fan krofo edu baby yen ni pa na wo mu no yen na ye di sa se wona na etu no etu ko a eku betia yen kasa de di kan ebu ani ma oyefi a na mebi ensuo ne kwani na ogu amran go tanim na akosi ensuo ne kwani ensuo ne ka hwe nkyere wo dia fagunu ani gum sa na egorba ebedu bi no wo wote so na wo hwe gum na aya ekwa na ha kosi kwani no ebedu bi ensuo ne makrim afena eno aka se eba na aba beto wo soro
0: anto wo soro ase obi pii wo ba beka ensuo achi
4: wo jase
0: na da na ye wisi
4: guys eti ye no ye no be won ma ye ni pa no ye ni di san samone no ato su biem ebo numa we do have you know
0: o aboa we unim ne din
4: en tefra na
0: da bi nya tefra e fra na tete hwa na ni deep pad ya potopuru
4: oh ya ebo numa so a ya hu se ensuo ana e den ana nam ni akosi ensuo ni kwa ni akosi dan asiwo ni a fere ya ka rencho hwe ade bi si gana asante memo se bi na na bisi wotek kabush aya dan kabush
0: enso yiri pa aswewewe e yiri pa
4: aya dan wo na tikiti o
5: sawfa ansa estetia ɔhɔ na ɛnsuo no ɛnyini fa wonim sɛ ɔma fele hɔ hɔnomofeleyɛ ɛti nsuo no ɛsɛ ɛrekɔ no ankɔ ɛna ɛyini fa tɛ campus
0: ɛba n'akyi
5: ɛbi si da campus sɛ nsuo ayina fa campus ɛbi si da kyerɛ sɛ kɔhwɛ ɔnom yɛ ne yɛsi dan anadwo mde anoa ne ba anadwo ɔmode aboɔ paa konkum aboɔ paa bɛyɛ sɛ ne nom de gu amera nim abrɛ nsuo no yiri fa yɛ na mokɔɛ no ɔmu wabi a nsuo sɛ nsuo ɛna ɛtumi ne ɛtumi yiri fa hɔ sɛ ɔmo si hɔ kwan na ɛwɔ ɔmo fere ɔnom anoa no yɛfere kwan no a nsuo no bɛfa hɔ nom akɔ ɛna ɔmo yɛ hɔ kakra bi gota kakra bi sɛ ka nsuo bɛtumi adɛn atumi afa mu ɛde akɔ ɛntumi fa mu nkɔ ɛna yiri fa hɔ mu hwɛ baabi ɔnom akɔ a ɔhɔ yɛ nsuo no sɛ ase bɛte nnipa na hɔnom no ɔmo ɔmo tɔ nane nonim but abɛn mu mpanimfoɔ akratefoɔ no ne ama nnipa no permit kɔ kɔfele hɔ yɛmmɔ fele a ɛdenati kɔkɔɔ anadwo yɛde fele hɔ ɛti adeɛ bɛkyɛ mbɛba no nakyi no yɛhɔ ma ne yɛdwi hɔ nom kama ansa estate na ne nsuo sa yiri fa ɔmɔ hɔ baabi ne nsuo no nama ɛsɛ kɔ no ɔma kɔ fele hɔ nom ana ɔma kɔdwi amanate hɔ nom no nsuo no kɔ no nti nsuo no kwan sɛ fa mu kɔ no ɛtumi akɔ kɔde ɛyɛ hɔ no ama fo fi ne nsuo no yiri fa yɛ
0: yɛne si fam
5: ɛnti mesrɛ adeɛ ne yɛyɛ no nsuo a ɛtɔ wɔ saa afewe mu no sɛ woyɛ wadwe sɛ wobɛsi nsuo no kwan a nsuo ne wɔnka hwɛ nkyerɛ wo
0: ok na kyerɛ sɛ ɛnɛ wonte ho no wode fa nsuo no afa ɔman no nyinaa gya noabea
5: no nsuo no na meyɛma mefa fa
0: sɛ sɛ ɔman no gya noabea no nsuo de kɔ hot nest ɛdeɛ na wohwɛ sɛ bɛsa kɔfa
5: wohu sɛ adeɛ na awerɛho no sɛ woka sɛ ɔse ka yɛmɛfa ahemfi
0: ɔhene bi a wama kwa meatu galamsɛi deɛ yɛmɛfa ahemfie
5: nkɔfie koraa ne ɔma nsuo no bɛduru hɔ ɛbi ɔbɛduru hɔ nmadam kohene bi ahemfie ɛfuturo no agye hɔ afa ɛnyɛnyɛnyɛnyɛ kyɛ mmade fie nkwan sɛ ɔte aseɛ ɔma hɔ agye hɔ afa ɛfuturo so wokɔ a ɔmo a mobɛtu saa sika
0: ɔmode ka akɔkyea wɔhene no
5: bɛdi ka bɛkyea wɔhene na mmom adeɛ baako no sɛ amba bɛkyea wɔhene no agodi no ɛwɔ asase hɔ nom no ɛyɛ aban dea ɛbɛfiri soro ana aba ɛti sɛ nnipa no yɛ no asadeɛ no ɛtumi yɛ yɛ koraa no a deɛ tia ne sɛ ɛbɛmɔ no sɛ saa natia deɛ a aneɛneɛ wo yɛnya toade no ama wo ɛti kɔhu ɔhene no ɔhene no nso kɔ a na ɔne ne nkurɔfoɔ a wɔka mɛwia sɛ na wɔgye mmɔde ama mo na mmom asɛm aka yɛ awodi ɛbaa yɛ ne sɛ sɛbea ko sɛbea yɛ nnipa no ɔfiri mu ɔmo kɔ yɛ ne bɛma ɛsabi ɛni hɔ
0: ntuaso
5: neɛ ntete abrantɛ ne kae sɛ yɛse mmerɛ bu wayɛ bi pɛn ɔsusu sɛ wayɛ bi pɛn ɛti ɛyɛ a modi
0: ka kɔ mena nka mepɛ mu adanse sɛ bi wayɛ ko wayɛ no
5: very good
0: ɛbi ɛsa so nanti
5: sɛ ɔmo bɛna mayɛ saa yi no a ɔmo di ka mankɔfo bɛwia ɔmo ɔmo wɔ hɔ
0: sɛ ɔboa paa ne wobɛbɛyɛ adwuma
5: bɛyɛ adwuma
0: nti owie a na mo nneɛma baabi a mode sie no ɔno so asa kɔfa
5: abɛfa ɛde kɔ na krɔnfoɔ deɛ masa krɔnfoɔ deɛ media na mehu krɔnfoɔ ma bo sɛ krɔnfoɔ wia wo nwia wo da a ɛna hunu sɛ krɔnfoɔ ase nyɛ hwee o ɔmo a krɔnfoɔ wia wɔ mu hwɛ obuo no ma wɔde mfie dodoɔ na abra pa agyapadeɛ na gyita ko pɛ na obi gyita ko pɛ abɛfa agyapadeɛ de kɔ na gyeya meya ne sɛ ebuo no mu kora sɛ ɔmo ba a wɔfa agyapadeɛ de akɔ a na wɔasa ku nnipa no saa ka ho wanku no a na wadi ne gyam ebi nso so a nyame amoa wɔ a wowɔ baba hɔ nom a ɔmu kyɛ atumi to ne monaa adeɛ a w'ani na soɔ na bɛma ɛne ɔda ɛnhyɛ soɔ
0: adeɛ a wɔmpɛ
5: wɔmpɛ ana adeɛ no soɔ yɛ a ɛnam sɛ wɔde aniaden ne yia wo na ɛyɛ nti no
0: ɔyɛ praw
5: ɔyɛ praw ɛno sɛ wokora wo kuru kora na ɛkɔ a wobɛkɔ ne baako papa ɔno nkɔ deɛ ɛnam sɛ ɔpɛ ne ntɛm
0: wobɛwoahu bi da
5: wohotwa mɔ
0: arasi foro arasi foro foro foro mi ɛkɔ
5: ani ne wo mami na apia sede mu ase ɛno ne tɔ jcb
0: ɛma o
5: ɛma ame
0: na de na wansɛ
5: mɛsɛ ni nyamia de ma mimina
0: mimina de na o
5: ade mɛsɛ ni mɛsɛ mi de mimina
3: gane bɔbɔ
0: ɔtɔ ma ɔsɛ de ntina ɔtɔ ma
5: ɛna mɛsɛ yi
0: na sɛ gane di nkuruma sɛ ɔsɛ ne ne
5: ɛti mɛsɛ ne nura
0: yo yate
5: ɛti mimina de
0: ɔbɛsɛ ahyɛ
5: ɛna mahyɛ
0: yate ɛda ase arasi foro
3: ɛ di o
5: ɛdi ɛdi ɛdi
3: Apɛ kyerɛ yɛtiefoɔ nyinaa mekyia me nua chairman kɛ yɛdu engineer.
5: I'm happy Father's Day in advance.
3: Eh, nothing I'm making. I'm happy Father's Day in advance. Chairman, Yami Shrong, Gas Oven.
0: Obema,
3: Papa, Papa, Fee.
5: Would
3: you give my video? I'm busy. Yeah, she's here. Would you do
0: a movie? Would you do a
3: movie? Would you do a movie? Would you do a movie? Nipe na gaya odi mo bidi ozo na ka se bi omo odi
5: mo
0: a
5: ayu ayo de
3: nipe wa na odi mo ka ebi ko ke ni di mo
0: kwasi
3: presenter be
0: kwasi yenko
3: the presenter be check e do a
0: ebia ebia na odi odi famu kwa because odi mo bidi
3: odi mo bidi ti ma ka se nim se omo bidi na fe uka to di omo bidi
5: ne
3: eza so yin bu ni eza so odi
5: mo bidi
0: e ke majo ene wo mo na de chiro mo wa se no awasi yenko
3: dio
0: awasi mi rekasa kasa
3: o ma mi ju o pema se pen o pema se na se e per ke do se no pema se
5: no so po asem
3: eno a
5: do de mo wa e chese kuna fo ayo
0: awasi
3: dio
0: kesi se achi
3: o no no hoye sa o do
0: wa wa ka mi menim
3: okay me chia mi nia na ke edu me nsha no pi
5: se no acha o nia ma mi anase
0: Agwa kwa nansi.
5: Ay
0: ay ay in advance ay. Ay ye timi nyi nsin chain.
5: Timi nyi nsin chain.
3: Ay na min shame ni ana pa ke edu.
0: Apia.
3: Toilet na fat insin fat toilet in the men many ajiu.
0: Isu ana say is enough.
3: Isu.
5: Okay. Esa le insu fa na papa na. Inu adi.
3: Ana me ka se swa.
0: Ana no ka se swa kra.
3: Sa de say ye.
0: Sa aja aja man so ade ni si o no ma dia fa ho nyina o.
5: Eh
3: o ma didi.

0: yɛde
1: ɔno na ɔbɔɔ yɛ a woaku no awie
2: papa bi na ɔno na asafo ɔno kwa deɛ yɛ mɔ kum kromfo no awie ɔba kapita koe ɔno ɔba no mɔ kum no awie bɛ 3 to 4 hours na ɔbɛtwe aba ɔbɔ no 24 ade ɔsɛ ɔmire bɔ mu ɔmire pagya no kɛgye ti aso yɛ nana abrɔ yɛ nana ano mu wie ano ɔmo gyidi sikɛ to ɔmo ba no mɔ kum kromfo no da hɔ ɔmo ba no ɔsɛ nanimu so ɔno ɔte kromfo no yɛ ah ɔyɛ kromfo nko adeɛ okay wose mbusa se omo de chene num wose da bi ye de atua ne to wose da bi
1: en chene botum enna ne ho omo de koye dan ntie ba he da ye niema niema bi de abraba so okobo okro no ne apache bi de atu ko mu ana garamti bi omo
2: e de omo sofi sofi ni bi abegu nchen
1: egugu nchen wako wi ade tu gokum pa no omo nim de omo de ye
2: ana boy kura omo kaso ofira kwatie ye de eho ne nyini ye akwatia ahoho do so pa pa pa pa pa pa pa pa omo mu free fante ne
1: diamond
2: diamond ba ye ne obi kura ba wa ka wa nko bi enti bi kura wa ko didi ho no mu de no asa enti wo ba obi nim se ofri ho ne ba ye.
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: But you so free up.
1: Inti media me hu ni sey galam
2: aye krono no
1: keke. Because obi ni wa o ku kromfo pa no ahead as me twa de be ma
2: afi.
1: Utwa wi anka abata ja to a de ato.
2: Ya say punishment.
0: We twa de ato ma amre
2: mu
0: de.
2: Obi e ba
0: kwati aye twa de
2: be ma kwari. Because ayi 1988 ni mu papa bi call kro bi so man kan so kwane so kwatwa photo. Ana ko fa wo ba bi na se wo ba na ye obi yire na onim eti wo ha na omo ebe saranda adan no omo yi papa ne kunu etwa ne be matua na no eja ne to dan na chi don ko na wo na ne be matua na no
1: oh
2: eno dia ye punishment cause omo fa be ma ne hwe
1: so we do twa wie
2: ehe e de ko ehe
1: me la misu sa esa police vraiment wo ma ne kom omo investigate pa because me de galam say side dey obi ko wuto ho no ma serious
2: okay
1: cause muja muja aka dey to be a galamsey a obey obey ya onya bi obi sa side kro na obi
2: obi so wa bi jinam
1: eh galamsey side ko kwana be sey enkani nyina wo odi consensus we ni ma wa ye to be catch said do wa oni mu pa no be kan say da se ma mon ko ho odo ta ko mu ko be buogum yesi yesi da se ye nko no ma ko wo mu nim de o ma ye wo we kene ma
2: no ja ho sun fi dia to
1: sun fi dia to ko ko a ono ane nko fo pa na ma monko
2: okay
1: chere mu din ba monko
2: okay kwasi yara se yenko ahoma ne so na fe yenti ati fo so adwen che ye ba akwasi ma me osiesi yenti na onam yenti ene ma me wonam na se mo ya pa pa pa pa pa pa pa pa 0322083581 0322083582 0322083583 agofiao Agovia.
4: Eme ntia.
2: Amariam. Ya
4: yeah, ma mia.
2: That is it.
4: Santia kema subua.
2: Kama, kama, kama, kama.
4: Ah, na dia ya ya ni age se won ye ho ne asan ba gimam.
2: Ye de nyame ase.
4: Na o ze galen se samna ya kana ni pa kum samna ya kana de. O te sisi ya. Ni pa panye se ya mbom pa se ahine ahine kwa na yiri pa. O ko hu se sa tre dan su su su ai su num. Na wato nti
2: Agofia 0322083582 0322083582 0322083582
5: Israel
2: 104.5 FM so
5: in here. Agofia
2: hello million now
5: eh yo
2: wa ma se eh ho bokode
5: eh kwa mbo afu eja papa yo wa ma se yo wa fo bi atra mo ai gonda kuru en se ni hira izini yetini som akoya kuru Abraham je da dani si yo no ama wo di wonya na atoso teje wo nya lo ko izini ko afu gele mta se ma yeka no ko so mo ya mo nyini pa ho ta se se ni yiri se bia atia yetini som e bi ko e da no furu so yetini som ko fu ogba teje wo dani si yo no wo di intensi and what done is you know, do a Nato solution here, and do a Yanako.
2: Ah,
5: and because I'm there, some of the energy, I'm not the first to look, or quarantine, not the first to
2: look. Ah,
5: or quarantine, there's a new call to you. There's a boy getting every.
2: Ah,
5: I thought that one.
2: Chasa ono nkoa odwene ono nkoa ne ho wa amene mu amode aduane bre ya me ato bia die no. Wadaroma ayi producer number na mbo ye ne ya fa na frɛ ye why
5: mate
2: frɛ ye na asen we de ye ntimi mane na ho tra sa
5: mate
2: okay
5: na sepa
2: yo agofia o
6: wasa international
2: ajanga ba
6: ada doctor
2: ada doctor ni yo
6: wasa o ho ye
2: nyame adumodo
6: ade
2: ake duobi na michiani eh wo bema o sa man wo bema pa nanu se ne man si eye no me anu me timin kan kese
6: na je peter
2: yes afi yes prince goes janji
6: o sa die ya ne se galam se no ni pa e tu galam se ne no so omo ntu bi na do so ono tu galam se onye ska dia ba bi si dawo ahojo ntinsu ne yirifa amamfo wo ekuro no so no anase ekura na ase no ono wonti obi nti mesere ya yankasa yinsu nyansa ne nti ye hofo because wo hina wo ho wa makwan se obi mra metu galamsey obi enti me mfa na machine so de ba betu galamsey mesere hemfo no de omo otu na ye na fe di aka no ye mo ho ban mfa manjirima
2: Okay.
6: Yes, I ain't in the man, bro.
2: No.
6: That's it.
2: Yeah, that's your doctor. Agofia. Agofia.
5: Apia.
2: Aja.
5: Yeah, no, I'm going to get a voice here.
2: Yeah, I'm going to get a voice here. Because you're not going to get a voice here. I'm going to get a
5: voice
2: here. I'm going to get a voice here. Yeah, I'm going to get a voice
5: here. Na nam so bo homba wati.
2: Kojo mi do ase.
5: Na blapia.
2: Kojo yi.
5: Ene pese mi kunya na ya dos.
2: E dos broso.
5: Ene be bi en siu nam kra. Eska fuyi on si aje ho. De fele ho. Ne da kusi dai. Ye kwa se enye do. Mo se ole ba mi to mo se wan yo ma we si no. Ngana ni bi an kwa bi. Because ye ni ye enye. Ni ye enye wu. Because we coming kula bi mpa. Le mai bebe na no usansa ah isi bebe mu ye interchange
2: ai
5: sei sho ni yimu na mu
2: wa hu
5: nko school problem a ru mai ti ma kru na nko school problem a ru mai me na ante na fa fomba ye post wa ku yimu na aso ne re ata bi gana fo pese mu ngunya na ya dosu aba fu kwa na me sei o mu de ni je ba ya kwa na kwa no o mu ji bi bi o ti e ka no kwenche ya ho
2: Agofia.
7: Hello, Fiao.
2: Mini now, eh?
7: Avatar, my.
2: Hey. Boko de.
7: Yamadmo.
2: Yawa.
7: Ye, I know Ambo.
2: I mean, who's a man? I'm a person like Catcher.
7: Sir, your friend said, Medima will be me phone with confusion to source standing mouth.
2: And you're here.
7: Nanipan, who has sent him to call her?
2: And you're here.
7: Would
2: I be the
7: liar? Yo. Admadiana, yeah, Basuvi.
2: Brasso.
7: Dana, no. I am sent it free. When you follow the show back, we are coming here on Tigana for a year and fire one thing. Naja, oh dear, Mummy and Hanover and Farm Momo. Near your Kuntupo no more sent Farm Bay. Every bar and what the gold or two a friend say, table is soon be Wissica Musica. When Saba and Suba on Swaba, Sini Bay on Suba, Sa. Well, may I so see Napoles, maybe end this new. Name Fuano Soma Bansoma Ban or Bonian Fuano so. Empty Timusuba, also not banned, born and obey, and also one son of one or so, yeah, Mobro, in a college, yeah, Mobo, Boma Paso, there's no way about it. Yeah, say NPP, Bear Bonia, NDC, NPP, the Cabo Macano, Cayen, NPP, MDC, Bear Bonia, in the Cabo Macanian, near Bomas, any and that was it.
2: Bye. Ah, Obey, last caller, Mammy. I go fear.
8: Amen.
2: Minion now, eh?
8: Yes, I'm in Vida because I started dancing from so.
2: Vida, I dance from so, my auntie.
8: Yeah, did you phone? I asked you a couple of tunes and look at the cocoa. What did you do? Who are the old man? Oh, but I'm not in a room. Now, I'm going to be a man in our court. Then I did you for ya, eh?
2: Yes, you are dancing. P. Abusia, Mammy, for Fred Ford, you may be in Siwa. Na ayi kwabra fa ma me tense ma me na ye nkoso na me blog ne de internet na ashata me internet na ashata me ntimi kasa me come che na ye mpon china na o ma fix yo mu problems ne de ashata me come chi pa de na jese na me nyi show ni bi mu no e be hampa okay ya verse da kase pa na ma electroland na World Cup we promo no de dem fe say Sony TV what dem wa na wa na opese ompese o mabehwe TV bio World Cup we no omo bon sa no one was smart TV ye free Samsung ho TCL Nasco na Nasco no kura de e sha se free 699 699 new 700 series 699 utito TV ko bod dem air condition air fryer washing machine microwaves chest freezers and afe coolers blenders, water dispenser, small kitchen appliances. Nima bibri. Aye, this is your demo and yes and ketwa chede kese promo in ye. So do humbi. Obi a opi bia twaku fi num fred 0503-159-739 and a 0502-989-894. Dia ku bite se busuan fo makama chro dada se umpeso begu mema yina nimu ase. Na unya oba pa na peso hama no ye uboma dada akomu a. Eh dia ku bites na wunya dia ku bites ya okon bebe wiye fom na we na odi nkunim ma ogan wom kama kwati wom akeka dro wom na peperansu wom nima bebere ne ka ho a eboa ni padua boa be ma titiru pa anko na brensua eya company limited na yensan ye dodo no awa hensan eya no afre 0597578800 and 0244606498 afre sese dia maka kire o se se opona okofia ya dwuma we mame Bora baby a ton sabia na deje club akakra kapa mienu club akakra kapa no jimienu na ubedu fie na dwonso de wo dwonso wi akoda period wo dwonso wi adware na koda na nyonso na problem am kwana nko koda wo dware wi na akoda na wo ade be chi wo say yes e ye so refreshing club ah na de ba kwom na be kan say say World Cup no aye bo no Achedi ye uwe munu de sport biya bewe biya no. Ojo kwa wabona kakrakami ye nuwe. Na oba, ense treni ye tuto foma fwade ye. Uko fia foma yere suwa mwaemu. Wa uwemu wa bibiye uwe mbiya wadi ya. Eche se ense treni mwane nito fomu. Klub. Eye papapa. Che, biya diye nwa anono. Nwa ane klub. afe enipa ya wonmo ekofa fa matras adwuma ne ba ye no yekonhia yenhirom pa frisa emre bi ntumtum tuye so sa tuye ho agina boye ho pobone pa zo meku ye nyina ena papa ni ntententent okofa limitras ba ye ena ye ne tiho ekewu afa ohun san manfo ma so so afomfom asa comment sisere so ena so de baby vite drops ena so ba ye nkoda nyina ho ntum afe ma ne mema ne yesu ne ekotodwe nsu mu na ne ebu afunyame no si debi yade na ho ho do nie na no so kofa ni rodoja de ano nwunu na de ano hyehye enso de kai pa na ho tutu ne ko afei obi wono mu anani asa e ho ya aso aburo na awotwe enso muja na swate enso kofa bioglobin syrup ene capsules eh kikim na no so akonanim kama ye pa pa pa pa pa pa pa pa afei tazo 400 tablet ene suspension ɛno so nsonsore du yɛmɔ afirisie na yɛmeɛ kɔ ku tupu i ne nyinaa ɛkɔ na de ahotɔ aba na sɛ sɛ wahunu sɛ nkurɔfoɔ no wɔma so nte kasa wɔma sɛ yɛnnuane ne yɛnsuo nyinaa ɛnipa bɛwu ntam nanso famatraseɛ mpene ma wu wakɔfa valivite valuma aba valivite valuwoman valivite beauty plus valivite osteolife valivite omega 3 fish oil valivite atloflex plus ɛna valivite platinum plus ɛmɔtirinwi Oboyere eno honam ye fe. Afi o de valuvite mi life onso so aba e na valuvite mi no ke. Enu nyina chimni se jafa kogufie. Na fa so o so ma no obusua. Fe 0561 088666 e na 0561 88663. Kojak Pharma. He he. Kojak Pharma. Wodo de pro code aba. De pro code nsin obi ade kroyim. Misi o tripa na so no num bia sima mi ensa pe. Na wa de ho kojak chako toothpaste nsu niye de ne se apura wetimi ka som semwe ko pebi pause o to na se nyefe no num nyehwam kojak regular flora toothpaste nsu niye na nano ne ya de obi akọ se divan kitchen oba regimen aduane o se ba chọ me de fish kwa na meeting mawe iraje susu o ma ko todwe wo de chao o se meeting menwe ne se nye ogu anum ate ko na koko pebi tutu se na se nye de nye nam afi wa se fimfim wo wa se fimfim wo wo so de ye kojak p ani kujak f sensitive toothpaste no na fe kujak p kujak f mouthwash e die siamu wonu mu a wado ho anono kujak farma ne manya na wo draglin e wo kanshi enkan central market body so nya na fre 0244 595597 and 0244 481341 sc djuma pani abrabo pa wo ba makontu aye de pa ene so nya ho ho na so betwa tikiti ama no a raka cho se se won twa scc amen me na me nko maka so ei obeka beka o se se nye scc take it pa no a ene maka fia ha ah ene no ma ho aye ha wa hwa yede beba bechu eh bia na ko wi amu o po ba scc wa ma no scc take it wa kafie ho ene ma na moto na ko twa scc take it ma no e wa safu leba total filling station echi na wo mu kokuma se ko e wo mu firi kuma se ko nkan e firi nkan ba kuma se e firi kuma se ko takura de fita kura de ba kuma se tamale nyina wo ko na dia dane se ne ma sun obi a ye nyihu sika wo to ari tena kunyanso na twa ticket period afa ekwa wo soso ad term na ho ye kama utimi ye bibia bi ho aduane wo ho bibia utimi no nutrim ko bubu bo bise so ni bibia wo ho na ba fre 0557 943607 ana 0244412061 na dia ye booking ato ho se se dia mrentu afo hia agro no aye de ekuo ma hia agro no aye de na sikafo nso hia agro no aye de kro no a sonic beverages na de sonic whiskey cola ba ye kama papa papa papa pa be me bie ni wo peso anom sana gina nimu no na obeko hia wo mpɛ ono na nom ye na so wo mpɛ so obi betene pampan de me kan fuma ma ye sonic whiskey cola ana se sonic lemon ram ena sonic mojito ye papa pa e wo msa ye bosade na so ma anye basabasa emu ani so da ho na utimu so timi ye wo de enko ma mu de so timi dite ase ye na bibia mu ye bia so wo de akoma pa ne beye wo matwe bo ase asiesi nsa no so bi hwɛ afɛ de ɔton nsa so nkotundudo mu nkwai fda fo agya tum dada wo ba de so bɛfrɛ 0550006667 ye bɛkɔ na ye ne mame no akwa kodi nkɔmɔ mame anya mfie aduasa nwɔtwe na wira ho sɛm a wo de abɛtɔ ye nwumre ni sɛ ahonhomre ni di asie wo fa ha ahonhom nie wo koto ha ahonhom nie wo dwonso ahonhom nie okoti afia honhom nie odidi ahonhom nie woni obi kwa di nkomo no na honhom na se nebo no gina finfin ama sesei se beye pa wo benye kunu kora wade no e den edin pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa oba no ho fe pa me hu no kura no ka me kan mama madam fubi na say no the problem na nam ana me twetwe break kakra ne ho fe pa wa yidi ti se davi o ya igbeni on o ya kroboni o ya kroboni wa yi adanfo ti kama na suma de kama kama kama kama kama ne ho fe pa ne ho fe na asem na wie ni se owie nso a opekunu tiwa wa ye ready nye de oburu ma ana nye de odidi oba ho de ohwe ba asem no de wonte ye na wote a behunu mbo obewa no asem no soso eba na asem no soso ebeba na asem no soso enam kwan so a eba na asem no eba anti pini afidie no homa me nafa asa gusu sei ha nafa phone to to eye phone phones ni phone nim e biom e da silence and have vibration
9: silence
2: silence kura wo kunu kura o trinity okay abusu ambra Facebook insha 104.5 wo awo pay ribia no stand by for the news aha stand by for the news oba no ho fo ha we pa onya ne pa kwashe okokofum na odi kontomire original organic obo aka na mu di na oso ye wo ye ne ho adwuma bo so ba ese nume nume nume nume nume nume ah ekura sidi ana emfe kura nse wo ne oba wo na otu akotane ma me ho na ne ho akene ne wo ba na ne ho nkuto nkuto ne ho nkuto nkuto ii na akodwa na akoto ayiba sheet white na abese na otwe wo yire ei ekura sidi do gracias do ni awofufuo pa na ye de apetashi akwasha de ni agacho banse untwa kakra no medidi no odidi ene fifire firi no eh efe papa wo so to ana ho base ya na odwene de odbe na nadwo ho efo wo de untena president ye kakra wonim de ye ka ma me koma sem so ka wonim akras dan ka wa ka ka bidwane afri kroma kwetena akras he anti majoy
9: eja
2: bibi aboko de
9: bia boko nyoboko sa
2: ah me kan so obeka sa nyoboko me kan abusu amumra Facebook oba no ho fe papa krobo fu anka sanka sa so mo akono hwe ana na wasi ache osa udi bia che ache oh ti ama usugu ye mebo a
9: nya no krampo
2: na no so ka ho woni sa no ti mani papa abrewa
9: Maje.
2: Na ubusa na de na mafo manko ade amafo nya bi die na mde nya bi nie. Na usu, una ma na odwene ho. Eh ye o. Udidi kura wo men. Ya de amekire wo ne na afi enkonkomo so. Position yourself very well. Ya frozen.
9: Maje friend me princess ko amune.
2: Didi so de. Princess
9: ko amune.
2: Ko amune.
9: Second year. Me pa cho me hawa me ne ban.
2: A hu ade.
9: Mpacho henfo menya man kubo man mesura mo princess ko amunini ohini ko amuni si anem gbungbu na hene
2: ne ba na kasem
9: nkunu menie mesura mo mama mate ase se nyese me hu bibe ho enti se ne akoba no ahine ne nchiche enti obi nteme henfo mi dwato mu nyina se mesura mo princess ko amuni wo nso hwem mesura mo mu ma kwan se wa ope mi bia 25 United Television empo police ahene nso e oda bambo bi odema nanso henfo mesremo se ne ekoba no no omo mo chire ni nyina me mesremo omo mafie empo omo ma omo sori empo tia me enso hwe ba henfo nti mesremo
2: to whatsapp na no acha sie ana wo de wo bomra na bi ansa
9: me ba cho
2: wo che wachi kwan ansa
9: me ba cho ye
2: ene yenko yenko mo ntie bi
9: me ba cho
2: ekoba bi adena mo na se sunsun bi ba fie ha wo ya de hye o
9: Mpacho sana ahemfo mpacho ai.
2: Wo ye odehye baba.
9: Mpacho ohinu kwa mu ni nephew ni me.
2: Ah ne wo fase no.
9: Mpacho.
2: Okay. Etu fi fa ne bae.
9: Mpacho mi firi obuase na me ba hanu.
2: Obuase na mo bom bra.
9: Obuase na me wo na ma ba he.
2: Se wo na wo bom bra.
9: Mpacho ai obuase.
2: Na okrom pa ne he wo adamam.
9: Hia hia adanu.
2: Ah krobomam.
9: So menyo okpapiem.
2: Okopiem.
9: E
2: wo na wo firi.
9: Mpacho da bi mi wo obuase hia.
2: Aha. E wo na wo firi wachi.
9: Okrom. Mpacho ho na me chi firi.
2: Okay. Okay. Na ebi na ha wo obuase enti wo tutu mrika bedwa to ayene.
9: Me pamcho. En se ya teni me bebi ahemfo. Se me ne ohinu ko amuni nsi anem. Na yitire bi akwaso pa ne nyese me hu bibi hu. E fa insu so me nya kwan so jojo hemfo. Me se mo anya ene. Ana akwaso e wo mpo kire se nka wo se me tetuo. Nenso etuo ni mu nyine etuo mu na nso po enso heba e. Nenso no hefo mameti me ho asese. Mini ohini nsi anemu. Enti no e wo se obi teme. Na obi teme.
2: Oto akoye den.
9: Me pa mu chawo kire se ofa United Television so. Efa police ahini face ya family me sira mu mumu ame. Ashanti Kingdom mumu a sekensie me sira mu. Me sira mu eh so obe fie. Oma she ne so oba oma me pempena beti no ntumi tinsa. Na on mini ni ntina mum. Nti ye tramu ye be odan kakra kakra afa henfo so ahyew. Amu abo abodwa age list abodwa. Na empo obe fie a we nso ka ho se family support. Anje she bi e be bua abodwa no ami akoko ahenfie.
2: Na this e wo ka family history na se wo ka problem.
9: Me pacho me problem no no.
2: O problem na agusu kai.
9: Me pacho.
2: Timenye din tie o.
9: Me pacho.
2: Tie fo mumie ntie o. Na me dia asem na ngwonwa masum.
9: Nti me pamcho. Eji se me no tena bom wi a, e bebu ye dwa. Ama obi e hu bi. Akwa hinfie. Akwa tena ohinu kwa mueni ahinfie. Empo atukwan ama oda me atukwan. Nanso henfo me sra mo se memma numa na nan na apɛ me kyira kwan mo twende enye ho mo twende media ka ho informat ka ho empo bia ye na fam de se nka be man be be fie abete me nanso henfo me sra mo arene
2: wawo
9: me pa cho ai
2: wawo sen
9: me pa cho ma wunum na ba ku firi mo
2: hwan ne wo ye
9: ma cho be man no o won kran
2: wo ware o
9: o ware me
2: Na yede na sisi obi meti obi meti wo obi meti mi o obi meti mi e
9: ye hemfun hihye ye
2: sa
9: kotokuro nwa enkuro boko
2: udi hini mane ye yana
9: me pacho ai
2: uti wo udi hini mane ye
9: me pacho ai
2: anti kuro bodi o ba jimi di hini
9: eh me pacho me ne enkuro ma na omun hihye mu chese edru me so
2: a obi di hini
9: me pacho me ne enkuro ma no
2: en na me chese obeti me di hini
9: me pacho
2: ai ami afro wo hini
9: me pacho ai
2: enso na yo ba
9: eh me yo ba nti be ma mrefi na omete me
2: omete wo sese omewa wo
9: mpacho ai
2: kize wo pekunu
9: bibi sa ne chire
2: oti hoyi
9: mpacho
2: wo pekunu
9: bibi sa ne chire
2: ukunu ja wa che
9: ache
2: ana wawu
9: onwuye
2: ohwe nkra no
9: me fa no
2: sese wo pede odi ne sabe toto so odan mu ana se opede obedwam
9: mpacho e ya mamre kwan so na oba obefa obeye nya woni menen betena ana mepe
2: Eti asema na wo kanana wo kan ma na ba besise efise asa wo ka fi yo history bi o
9: mpacho
2: aya kwemya sema se monso so minim se wa wo nya kunu na eyo ha wo
9: mpacho ne de akoba ni nyina o trend ni support nyina ye no hemfo mi hwe
2: na wo wo trend wan
9: mpacho mo chene fa United Television media informat
2: ti wanim wo so wanim wo social media
9: Me pacho social media de menya show bet omo trend ya YouTube me hwe me hwe eya obi a trend bi senka on ba ya muama na befie eya me hwe YouTube
2: o ma muama be makro na befie na be ma no ahu bi
9: me pacho mit me hu bi
2: o de sey
9: me pacho asen we de me se me se mu bomu din a mo fa ncha me
2: o mo ya sey
9: me fa se na na enu e na omo
2: du ba bonu ni nyina
9: oh
2: a omo na be pe wa na se na pe wo mo
9: me pacho e fa hemfo so ma emo omo kwan e keka kire henfo senka o mema kwan so o mrefie henfo ne ma kwan so o mrefie
2: wo mo pe wo no mde kwesi obi so
9: mpacho mo de fa you tv
2: eh asa mo de amen wan wan no obi pe wa no jiso de kofa media house
9: mpacho ko mo na henfie ko nhwehye
2: ko mo na henfie no ne hene
9: osram gbingbe na hene
2: gbingbe na Na o hene no ho.
9: Me pa cho. O hene yele mama Zimbi.
2: Asa mi de o mama Zimbi ani na ya dwuma.
9: O hene yele.
2: Ei. Kwa sare bere obo ame na wodi ame ntase. Ei. Asa mi de wadodo.
9: Edi mi nyanso. Edi mi nyanso.
2: Ei. Ati e fo ma bua mi o. Ati e fo ma ba mi. Boy, boy, boy, boy. Asembe grenia. Madam. Wo yo okay?
9: Mi pa cho mi okay.
2: Wa ko hospital da.
9: Mi pa cho mi okay.
2: Akoma fa wana.
9: Dabe dabe dabe.
2: Obi arepu.
9: Dabe.
2: Wa ya abortion.
9: Dabe.
2: Wo ya abortion ma nfa utrim.
9: Mi pa cho dabe.
2: Ama fo abogalada. Sebe amema fo mo wio.
9: Mi pa cho anu na me cho se so ope me kwan ya nti se wo trend. Wo ni fam for all information centers. Omo de fa so. Senka hemfo.
2: Bibi hawa na.
9: Me pa cho dabe.
2: Hu bi antata.
9: Den so no.
2: Uhume, uhume.
9: Mi hu pa.
2: Madam. Uni msanu.
9: Me no msa.
2: Wi nso e.
9: I'm okay.
2: Jot.
9: I'm all right.
2: Akiki me. Yedigu ya hana.
9: Majwa se.
2: Yedigu ya hana. Para.
9: Minim.
2: Okwa asore bayi.
9: Oh, na me kwa pen bet. Si na nse na mi starti asore fufro. Hinya amansi o.
2: Kasagu e se nisu. Na fa se pia microphone no. Apa mpambra fom kakra. Aha. Madam.
9: Yeah.
2: Oye serious pa.
9: Mi e serious pa.
2: Na wadu wa ni sex ni shwa me saa. Mi kwa mkasi wa kwa mkreba.
9: Na vena habi.
2: Bibian how?
9: Me pa cho dabe.
2: Ka wasem na na kan we bi odu kan to aso na me hwade. Ko me da me hu ne ma yi.
9: Eh me sro wo se. Omo kikani nyina wie na so me be on be be fia. Omo ma. Ba ya o hen fu.
2: So me do ma no fa ho sa.
9: Me pa cho.
2: Omo me dwam omo me dwa.
9: Na bi nya se on be se nya so na me be da o. Wo be fie, wo be be busu enim. Ame ya confirm wo se ehin fu hye se. Omo ba mama no se. Oye ohin princess kwamune ni nsi anem omo hye. Enso obi ama enso me so me ndi kon pae bom pa ma nya me hu se me hawo nyina ni mo ne me hawo because enso me hwehwe mu so amati kuo bi
2: ni mo ne wan
9: ni mo ye ebusuan bi a me be omo kakra
2: nti ni mo abusuan
9: omo ne ha e ha me ma me fi no
2: wo omo na si wo ho kwan
9: me pa cho an
2: nti woni be ma dai pa di mfie sen
9: me ni be ma onye mfie me fa nse busum me ma krompo keka fa me un enemunum ye ya onumpu o mefi aso wode ya twetwe sere esre me
2: wono da dodo osen
9: o mi fa nse mpre no
2: na awi anasa anajo
9: mi pa cho onye awi anajo
2: ono ni fie na ofie
9: ono ni fie
2: o wo yere
9: onu yere
2: na de ne ba ya montam te
9: mi pa cho
2: o kwa wa anya de ho
9: da bi da me ne sa e wo senka o de fa tv o trendies and onu ni fam na mefi
2: No no trend che me.
9: Mi pa cho mint mi enchre sa.
2: Odi.
9: Mba cho.
2: Waji din ti se me a.
9: Oh. Na nse na o trend ya mi mint ni din.
2: Na e ka trend ya chere sey.
9: Sa odi obi u adwaman, sa wo bo wo ko obi hu nsem e wo worldwide.
2: Mm.
9: E se UTV.
2: E na den na hon kwa na waka kaka ya.
9: Mba cho me hwe ho.
2: Me ron ba che wa mi nko bi o.
9: Na media ka ho.
2: Ajo da comedy me mbo bo mu din sa.
9: Why?
2: Ai.
9: Ache. Media eka any fm station na me te se omo tren de faso se o bebe fie
2: nti won kwa wa de ba akope no age se obi di kosi o hene so na wa san tren de kakra kan ho anza
9: me pa cho police sa hene e o da
2: ama agp
9: mpa cho
2: na de se agp o hwa ware so na o hwe mpana so
9: ma che be tu ja se onyi ndom himeni wu
2: Ndom himani ya hwan?
9: Eh me, por ya do nyu ndom himani wu. Eh ya me nu.
2: Madam. Ana na oyɛ rough sir.
9: Ma chonya rough.
2: Na sɛ nkɔma ani medie me hu tie
9: hu. Eh nso sɛ ne akɔba no no, eh me serious asɛm ne edi menya. Ɔmo trend.
2: Na wade no kasa firi wadwini mu ana sɛ den.
9: Me pa chwan.
2: Aba wani so ana.
9: Davi. Ma sɛ me ya e ha me.
2: Ah. Me me pa me pa rough.
9: Obet ba me firi hia. Betimi ahwehwe ma aboa me anka
2: kwa sare to bi na ma ohia ho ne frɛ na de akura ni a ha me mpo bi mane nwo wa na
9: macho anu nya anu
2: na ho sisi ho zo
9: ha me nene ha me
2: ah kan u case ni enwie ba me na tie fo ba man sana ma badwa fo ba me ntia se ase ma wo ka wo mu tie na bo ntino me kra me tie kra me ntia se 0322083581 0322083582 akwasi mbaba na mpese tiefo mumra na de mote no mode monka asa na to ankomo ne so 0322083581 agofia
10: eme pio mini pio
2: adia na otie
10: o so wa bo adia mien bi wo ayaya kansa
2: e mukasa
10: wa se bimbina
2: bimbina bimbina bimbina
10: aha ani zindi zinde ko sase gbingbine so no aye ye kurom din
2: aye de ade
10: aye gbingbine aye awura bi wa hu
2: aha
10: eh minti min kra
2: aye wira
10: aha
2: aye duro
10: aye kurom din na zinde ne so no aye nipa din
2: okay
10: ano na meti filu
2: okay me that's it aye wira de de show
10: aye bibi na ha no ka bibi na ha no obi aye kurom bro ayi moti de beti mi afa no
2: okay
10: ni basa
2: okay agofia o agofia
11: amesia
2: ade na otie
11: me kwabo afu ni
2: ah bo afu ye ntie unia kwasi bo afu so a
11: ade ade na bo ko ade
2: me kura de me de me hu kura dwiri me
11: ne amsa ze sam ni ha na kakra
2: o se ren ha no woni me je chi ni
11: ha no sa na ba fa ni ha no ade bo ko
2: e so ba hwe na ni na ni e se wo wo na o fa kusua no
11: amsa hu hu bi a prese no amsa hu hu bi prese no
2: okay.
11: Agboko.
2: Me that's it. Agofia. Agofia. Agofia.
10: Wata.
2: Papa dia na otie.
10: Me ka se fra kuju dia.
2: Kwame.
10: Wata.
2: Ah, dia na otie.
10: No wasa wa ogi ka se ye wo ka se ya. Ehwanka. Because asem no kan e fi so. Okawe no waka e fi so. Di wasa wo hia mo me se wa be du wani die. So mo pam bobi na mpam wona na wo jano mane ko ni dia be ha dey
2: okay
10: enye papa
2: mate mate agofia o
12: abisi
2: a mi ne nawe
12: to ada mo
2: e dey na otie
12: na mi stress o ban won ko ni
2: won ko ni kuro won
12: okay
2: fear for friend no
12: sa na mi
2: me that's it agofia o agofia
11: agwe na nai na na bia
2: o family we dey na otie
11: yankopo wo nsira wo ate
2: that's it
11: o ka gni information dey
2: come come
11: ya chama jamaa ya pa yo to kide ko ti
2: mo
11: no pass message dey to go make that person na sa to ko ko yo yesterday oba no mi bi ha no
2: okay
11: o do o kra moti afa no
2: moti afa no
11: o gni o kra moti afa
2: me so be chance ya wo si bi egu no kra nko ye
11: moti afa no o de ke nani anya go
2: nani ya set ayi wo one of akosua no
11: pepe moti afan ntikata wo kanyina moti akasa nti wudie makobi fa soneni ne sonenko oy
2: yo okay agofia agofia o mini nawe
11: no oba no wena bae
2: ono kwa na bae o
11: na
2: bezo
11: so
2: bazo no ane na busu no o moto o so o te obo ase na ebonbe
11: ngawo
2: mo ano mo tena no a
11: se
2: sa no de ti o ti ana so mo su de
11: video
2: wa no
11: biya
2: jani aja ngwa ngwa wa no
13: biya jani
2: aja ya da se
13: agofia
2: ho afia ku bi ah na dia mini o
13: ela
2: ka rekwa
13: di wo se ewo
2: nya
13: wono
2: ufru ana ko ke
13: adukuro
2: o sa
13: ah
2: e
13: enti bibi koso wana brafo
2: okay
13: enye ma hanu ninsa muno akofa ofre oye frefre kobo
2: mm
13: omie hunu e popa ai wo mu
2: ai se obi a wopam ntutwa so no
13: ah no watu sasa wana panie na buo no
2: mm
13: na bob ne ne seto no nsuatu tia frefre ni
2: ene na aye pizu
13: enti munya bote na mudie unje se ni kuro muna yaba pebi ame ni kuro mu konya ni gina
2: e freno
13: tani okasu odi akoni e be ni ta se freno wonko
2: ya
13: enti awasi e re ne kira pa ina ya kofa mu abumano na
2: mu
13: ofa sana
2: e ni ho fe wo do ba facebook a na ni kosu anya se nketo a
13: ah mi je se ni mi si ya mke ya dia da ro ma mi si ana pa
2: ojo so
13: onyini menya 104.5
2: okay e dasi
13: wasi bo afon so ni ti ana
2: Wajoso. Agofia. Agofia.
14: Amisia ro.
2: Milio na de na wote.
14: Ah baba ta ro masan aba no.
2: Aha baba de na wote.
14: Ai sa bunguna buna oka no.
2: Mhm.
14: Ai ade be wura bi e wa ye kuro mo ho. Da de no se susundu o so a ye sinasina. Ai jam. Sita kaka duro no sina ne ye de ahyehyehye won sa. Eno sirem ye de pama ho ho.
2: Okay.
14: Eno e ye kuro mo kasa.
2: Okay.
14: Na ade we no ho. E fie nkonya ene ha no uso oka oso omo de ne tina konya omo de ne tina konya so
2: mhm
14: nti uko mu abe ne fie nkonya
2: ene
14: ha aba ya no nti muntu ha na mo maye
2: okay
14: na ja
2: ya da sipa agofia o ai am last caller no why
14: mini apia
2: extra ah mini oja pita yenko
14: eh na apa I no meni yo Edi
2: over manager ja wo dia mesra wa menwie ye ti wo dia ma mo adwen kire wa mesra wo
14: eh so ba na wa abodo over ya se ko da se no ah edi ma me no o problem aja wala ke set edi nyame ba fa de bra ma no wa dim ba ti afi ne so wa
2: okay
14: ai
2: yo Matime dase. Aja mumye nkwa homa ne sone ne kroboni panyini ba ko ni nkomo. Na yensua de mfiri asemi mu. Efiri se obae so kofia na won kofie ye nduru ho ye musa no. Enti ye nkwa ne ne panyini ni nkomo. Akura ma adwoe. Obani mi mo adwoe. Ba ko nya mayo. Okay, oba mo fani mame. Mame. Mami musa o eya okofi uko okrum o betena aboase na uko okrum ache
9: nje be 5 months
2: 5 months wa ko okrum aba
9: na mi bai
2: uko ya de na si ho
9: acho mi ko no na efa dius ho me ya manwe se me kwa info se me fansha info ntito me na o man na no ye hemfo ya ko ni ebe me nya kwa ensu ensua yichura nya mi chura me no na omose mi ntetu nti mi kwa ya mi kwa tu me family ni mo hono se nko momo amna mi ntetu enti etu ni mi hwe ya mi ye no na hinfo se jisu obi te me ansa nti enu mu no ana mi se adia jisu mi kwa hono mo municipal na senate no omose se metetu a jisu mi organize wo kurobu eni nkanan ana oboase nso enye juma ketu a jisu be ma be fianza namni na mi jae yu eto ne ti de na mi pe adwuma ye ye eti adwuma mu na me ye no na meme bi obe ka so ope mu kwen bi ono so trendi wo krobo ho sa oni nfu nya nkuta hudie nso no ho nso sa no be ma kro nso a mefie sa na omo so witi am ho na mame de ba obo ase no
2: o ma ne we
9: e pa so mo mu papa ho nkran ba ko obo ase
2: o mu hu wache
9: mi hu ba ko mpo enra
2: e we
9: Obo aso no
2: hwan na tisisi e.
9: Ise mi wo me papa fi wo hia o. Baba akun de oboso o mi sister.
2: O papa ti ase.
9: Papa fi mu.
2: Woni hwan na wo fi ho.
9: Mini mi nuanu na wo fi ho.
2: Omu nim se okwa kudi akunwa.
9: Omu nim.
2: Omu nyina nim.
9: Omu nyina nim.
2: Mi nua Isaac Ofori o wa domia bra. Wa mama tin nka se woni wo busua ne dom bi a chia mu nyina mu tie show yi. Na onso so se mu hunu se ase bibi nkoyie. No ho asem ne gusu aye kane ehwe baabi abekwa kosie ene moa ebetim di aboa no wo ba ha wo kra wo mu
9: e ba cho man krobia
2: upia ya wo kra
9: Abi, eh me ka che mi ko bebi a me kro mu.
2: Wo to aduane wa abonte ana se wa wo no wa no ofie. Aduane a wo no an last time as na buy aduane be.
9: Morning beans.
2: Beans you. And I don't know beans need the guzu keke.
9: Na bi mi nue beans ne mu.
2: O se na o si prepare no, chere mi se na o si no.
9: Kan nue beans na ansa me de mu na gu.
2: Anti wo ah wo ye no emo ne asedua. Ba anya wa che na o ye.
9: Da be ye. Eh mi fansa wa che.
2: Nti wo di dey.
9: And it's still, but when I my own coin, it will hold him now. I can't need you,
2: sir. To be an any night, Calabay, or no, I'm only still.
9: No, we're not yet. Beans fit any beer.
2: Now, sir, I don't know a muffita. To be an anny watch
9: in your color, send it.
2: Now, did he? I been quiet and I sent cracker.
9: I been quiet.
2: It be kaya away any day.
9: Oh, a bianca.
2: Unquiet to me, what do you need in another crow?
9: There be sending me who send me to me in a mania.
2: Okay. Ajama Joe. Obani Omedui yabasra agya yawo a wode ma agya yawo yesre wa se ofunu so obi su ni magya yawo wode ma wonka nche se ni funu onso na ye frɛ no si agya yawo a wode ma yesre wa so ofunu ma ye na ye ne oni nkomo a ehia pa ye mpese obeba bi si show na chi emu ya ehia na ye no di nkomo so o didi na bika ya o ye ne den
9: ma cho min nu aduane mi tugu
2: adena so to aduane gu
9: min kwa
2: na kira o sa
9: min kwa na mi te
2: ho nkwa na odade mo nkwa na o she ho
9: min kwa na mi so
2: aduane be pa na ope
9: o min nu aba yire e bi kura betie na banku
2: ba yire no ye nde ansa no wanwa
9: Pacho ba yoya sense ho ohuru ho ansa na wasoja e di egum di nchine egum ha roba audi akata so ehu e bi a wache
2: e bi ka no ato agu
9: me nua no bebrebe sade e beso me na me
2: e de na onya sika adwuma be na ye
9: mpacho me ya obi adwuma
2: adwuma be
9: nso bi a obi nua mo na makoso ni mu no wachi anka beti na nse no ena makeke nti afete no nti
2: akake kan sen
9: akeka koso se bi obi pe me kwan a o train no afete no nti se adwuma no afete se adwuma no
2: ukasa ya ukasa nyina yo ho me meti hai me hunu sa se wo bubema bi kwasea no aye o sa
9: o da bi me nyo
2: because
9: me mom na me kasa de me bu mi kwasea
2: ana wasa aye o se ya ka ho because how possible se obi pe wa age se o train de ansa ene se me den ka me ho ma de ne nka bibiri
9: se ne akoba no me che o mo che se fa ahini ne je ho se me onwotwe e fa ahini
2: nti se wetime a wo 5
9: mba che ba ko free mu
2: nti wo san wo 4 aka ho
9: o se be ma be fie na obeya mamre na sa ne be ba no
2: ye ye udipo ana o ma nye
9: e ye mi dipo
2: wa ko ba bi akwaje mu apen
9: mba cho bibia me kwa en e fa me ka se e fa ga traditional council let musumunu kofi anaima ensensem na kwoso no ebia eno na ebia meka se me kwoso fubuo ne ne kwosusu mane bua me apart from
2: o bua no koye rituals
9: but nya ritual
2: unko ya kwanchire bia wonsuo muda
9: dabi
2: unko obosum bia so da
9: mbacho dabi
2: obi antete wo huda unni motoda
9: dabi
2: na de na me no kasa na wose agusa e de
9: o wasingu me
2: awado
9: me bacho da me okay
2: I say skin obai na bibia na bibia ni ho but say I say well you know be good do.
9: Na e no ma.
2: Woni ahohom ne namu.
9: Bia ni mechi.
2: Ahohom di wachi.
9: Me okay.
2: Me si ahohom di wachi.
9: Okay. Me na mi hu.
2: Ye be shen komona se na nkofo no bai.
9: Ba cho ohom we sesey.
2: Omu di wachi omu na pesom do kokrum.
9: Ba cho ho de mi nko ho. O de mi ni se bia se be ma ba na oba na oba ya mama na se de de ni okwa hin fie de. Ni yoko. I said so many a day, minute you hear.
2: I didn't hear.
9: Me pa show me kwa omo ni men ni ye. Me na me ma means we free mu.
2: Agba si. Ya se mu. Ah, basta. Un ka ni bia. Kwasa are mpacho bra studio wa bisiro. Kwasa mpacho de bra bisiro. Me pacho de bra, benu na ye adwuma de. Asana headmaster baga sa kwa sa rode bra. Sare. Odi abram pa cho bra bra bra. Kwa sare, misrao. Misrao, mami ho ba no sese pa. Asasa na beda ni o e o.
15: Dia wo kana no an wo kan.
2: E do ka chi do.
15: Waba.
2: E no. What is them o?
15: On se oba so na me sen headmaster ba bande.
2: O se. Akwasi students ni bia.
15: Students ni bia. Papa pa.
2: Me nya sure akwasi wa graduate girl, wa graduate no.
15: O
2: dwane fi school.
15: Ye be fi dwane ya. Akwasi we do fa hun sem.
2: Akwasi. Ah, won chara dia da.
15: Akwasi we sure.
2: Ana. Get hofu. Krobo fo maga so mo hofu.
15: Sure.
2: E ti kwa kwa ku.
15: Oba do amane wa de ba no na mama mate bi no.
2: Eh. Kwa ku mi shara na mate fo be kan ye ho obra ye yesu se. De na mo so te ne ofie.
15: Aha. Mo so do bi ate no sa
2: ne ofie. Eh.
15: Mo so han so.
2: Na na so ele di go do produce show no.
15: Ase mo. O so eh video
2: se
15: go. Chude.
2: Wa ye beto azo. Ye beto azo. E ja ba so beto azo. Obetwam hwim sisi ade he obetwam jama so ya kwai na kwajan ni ho obeba yo kwaku obetima kona ai kwasi
1: yeah
2: ai producer say mami wa your student ni bia o som say
1: o kan ho bi say
2: wa ma class da
1: wa o kan ho but wa graduate
2: wa graduate frank is macho ye free so na uja funya kwam bi wa waka
1: ye nua ba no minim how long sa du ya ye no atena no so ache yo ni pa bebe o sa
2: o se wa u jere chire no u be hu so obi ntia po no se menyare
1: o no hwe ha no
15: na ko bi wa chia o ko na se akwasi wo chia wo se wani soa
1: o utie ni nkasa emu o na o tu si wo hwe na bibia ni ho
2: ah
1: otu yo
2: oya kama onse me shada kwasi me dane no komo bi wo no aduane a ye ne sei na me so na dwana hwe sei wo no atimi hwe ne hu ye ofie de wo kan so sa na nipa bia no na aduane
1: yeah but eno je se boda ni kura wo timi atete
2: baba na ma ne num no fo ya
1: bia nkyere so ma no benufo ato no a wo a wo se so ma kura no fo ye nua ba no bibi nkoyi bibi nkoyi
2: ana sa fe na e shaase
1: eh shaase a che me hunu apa yi
2: sa
1: ene ne da wa be fe a o ma ada
2: o nice lady
1: so a o ze
2: me o ka so a o 5 fa wa hwa o nyini
1: o manum
2: ah
1: me munum so still na anse eni ma onse apia de bia me kase onse se de me ken obekom gokom no nyene ne start you but o man so ano e start ye ne man kitin
2: ikro kakura no mo sere
1: ano awuo mu kro obi tim
2: obi wo ewu wie na bibisi abeto
1: no awu afri awuo mu de ba ne sa note ye ntwi senye be me bi ne ha na dwene ya e bitu ba se awuo mu ini mubi okwa wozo okwa okwa na ne na kama okoba ya nafe se bi okwa osikon okwa na osikon ne na no problem aban
2: stream
1: ti da bi se otoguso ti so bi idea wono ti amfa mu no okwa wozo no konye fie obi ti mewu ma ne situtu
2: eno kure
1: inti we se wan hwe ya odbeko sofo bi wono mu
2: me akotwa na be
1: yes e be kan example yan se yon se bia address kama na e kasa fa di ka fa bia 200 series brand no bit bia ban yon se no kan next e be kan dudu e be juice kan nyina bi e koso bo ho enye mpae bo enye mpae bo o hia nkrofo bit se ye bo a ye nua na se wo kasa friend se
2: ye bo ajekun
1: ye bo ajekun no na wa chire chire wo ne ma de ba ni ma de ba we de akoka ho mata ni ma we apia na no mi ameto obi anka hwe mi am de sese ya bo me din ma twame ni sei we de ni be no no wo de boka kwese na nsa we na wo na ma ata atu obi bobo din
2: oso de ba ko chesa
1: so be we be ko akoka che
2: ai ai ai afi o se na je se oda ha be
1: bosu bi bi na ekoso
2: ti da ha
1: bosu ka je se wu
2: ti da
1: samanfo be
2: na
1: ha si
2: na me nyware wa na dwo
1: oh enima bebre na ekoso ana enima pi na ekoso ya.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Mi mom dia dia na yam ni sesisi kan mi ho a medwonso adwonso no nyina ntimi mba e bank tinkete asa me be man kasa kire mi se sadwonso no nyina asa sika be na be sadia to nsua no
2: nsua no
3: o bande he o sre
2: wo juzo arwa chose masa
1: sudwonso no nyina go
2: sudwonso no nyina na
1: na mi ni sika bi hade ma
2: sika de ba ko to juhu fran o nti mi hu ni se aho kire aka ho bi na ma yi nua ba na for that situation
1: dia wo kan ba bi wo ha mno ba adwene firi se wo hwe ne kala wo de nam any situation wo mu ya na je se nka bibi wo ne ho a kana ho fa ne times 3
2: yes se nya dam bo aho kire bi ne niam niam bi ana se bi a wo mu na wo kofa sa problem firi e ntino ke hia na busu afo
1: ya nya tuna makwa kwa sare de
2: hwe se firi
1: oba ye ho adwuma
2: e de ne ba ne sa na sa na mu wo na so obe nyina sa na otie
1: sa
2: bukum bia na nyese no ti
1: bia shase na anu ye
2: na anu ye bia wo wo ba ku bi nu yese chi na started as a problem neighbor
1: okay kwasi me da se agama so fro e dia si ne wo hu bi da na
3: oba
1: ne
3: ho fe ne ho fe
1: wo se atiefo e wa bonte si wo apia susu kasa na ho ha wa ni dodo wo se wo ba wo dia beto so
3: oba ne ho fe
1: ana wo ye cute wo ye very cute ba
3: eh na
1: ana se wo ni nya dia cute hu bi se
3: oh eh ne ho fe ano asepenti
1: eh
3: ntiniti otwa ni sin yamina abwa no ntini pase na na ofana na kanchan ni no
1: tiro wo
3: de hian so benya
1: mpa bo ehye no so kra de anya de to wa
3: eh
1: be ye didi bia
3: amaka ba fan bia o charge wa safe market
1: na wo na so
3: boda ti ase
1: na wo ka wo beti o
3: o se obi ehun no na akwa bi ko fa na di ko fi na na puma na ye kekekeka ahoma che no no se da bi ura papa ndu ke no no se sa ni kra but the coffee or by side baker said my man did it as I'm for better me
1: well I want there the go to if you so you know na dey be fie or dey come there na comment on fere or dey ba no
3: oh no o pega go ba there what my pega my there this now o pian tina dey
1: ready be as you go ba na sem so
3: oh you near by na papa bi frɛ na ɛnta na bɛsɛ kɛ frɛ no
1: waya onya no
3: eh wɔne me kasa ɔwɔ so no so wonim na adeɛ na ɔyɛ ne na mamrɛ na mamrɛ na bɛsɛ ɔkyerɛ ɛbɛne ne frɛ
1: okay
3: ɛnta na me bɛsɛ me de no ma ne ma sɛ ɔmfrɛ ba ne phone na dum
1: yeah
3: eh ne phone na dum ti na na ɛyɛ no de di kan ɛnua bɛi ɔyɛ ɔkasa ɛdiri ba bi na kasa no ayɛ
1: sɛ
3: ana obusa so sebi oyare abaka so nyare
1: obia ne ho begya tum
3: ye eje me kan se akwa bia ne wachia ne ibusa ne se akwa se wachia wo chia wo se de be wani soa eje onu ana mo onu onu nhunu se sebi ibia na bibi ekọ chu sendi passe o masetran ya somu ne tifie na di agora obetime twantọ di atoso nyame amwa na wudi eka ne numu a na ko tweritiri mu a se bibi ye ne said ye kwa wudi
1: no bika wa nipa be jedi
3: be jedi eji so wu hwe na so ni ne be jedi na wo hwa ye bi se ye no wa ye wa ye wa hwe husu ye kakra wo ta husu kakra e bia ba apenya ma me wi ase no wo di gofo di kwa na me se obi ne kwa ne nada ba go so ba wo so e so mi so a de bia so mi so ba ne e be wi no
1: ei
3: abla so mi so so konim no
1: ohuni da
3: onim no ohuni da inya mi na bua na mafo ni mayi na ka awofo jiji a che so mi so ba ibuza no so onim ni pakro onim ni ono
1: hmm
3: wa se ni diawie
1: o so sa ba ebiem
3: se ni diawie e ti se ni pa se se ebiem nyame amwa na se udi kwa kana num a wo obet mafo ade da bo epra
1: hmm
3: anya na dwe anya na munu onim
1: ade wa pase wo kum
3: okum ebia okaisi wo obet mafo